Ya busafo bishop rena abo na wotwe apans ma edu eha eyo mindana radio dio konko na posumi ni hanmi no na posuba kuni musumfo amombadu keche ni mamunyina chinya no pei yada obade asisa no penso odie nkwa acheyen ene eye 26 September peneze nyame dio dia bedru ni busumi nkrono de toso adunu insia enene aka ebre kakrabi na ede bosome enkron no akwa akogu peneze nyame diodia bedruni onyame wahweye nso waboye ho ban ewo akwa tiasanyina mu ama na wotwi afi akwa probabilitya na e na dum arakwa anopai one na wayen bos na wotwi mu nyina anopai ansori ponka hwan ibisa no e na dumara kwa onyame abo me no hu ban anopai me no wa kopem no ndu said ya memende bia no ye dey super morning show no ebrewo no anopai mo afidi ne enda ha enyema hodo a akoso e wo ye man egane mu ende ya ekoso e wo amanyosim titiro dia ekoso e wo ya manyosim nyina no anopai medeni nyina ebebrewo ya amamfo a ekasa ewo omampanyini mahama na mamu ho achichia ekoso ene nyema hodwa ene cocaine edwadi achiatisi ewo manu mu na ye ka ho asem na ye di amanyosem ababewram ene aya achichia ibinim susu se abano e daveti amamfo adwene akwa de foforo so nti amamfo akasa opposition fo akasa international organization fo akasa ene yebeti ho nkomobo na wotwemu die ni si ya amampanyini e fre se omanu nyina mra na afedie obi amfa ne de go na yentrasi na atendidia ewa amanyosemu no obi amfa ne de go na yeni ho nkomo eno nso na manfo e ka ho nsem ene edini nyina abebom na yedi ho nkomo na odiwadwe nkyire aba.